you ding pi ne nga adam thok ya you ding kya nga adam thau ut nga leng ut ning ya ba ching bring mlam pai ba pak phuen mlam pat ne pat lang mlam